haya. Muzuri sa bugali na nkuku. Muzuri sa bugali na sombe. Muzuri sa bugali na migebuka. Batu bote bana kutafuta juu ya buzuri bwako maya. Na president de chanteur du monde, Bombenga. Kufu ya mama kumana. Oh maya.